0: available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
1: Need extra budget fast? Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit. Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala nang extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit Terms and Conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
5: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
4: 10 piso lang SRP.

0: nating dinedebate kung i-admit ba o hindi, o et cetera, et cetera. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced, or yung defense, altered or spliced. Tama?
1: Yes, sir. Obviously,
0: yes, go ahead.
1: Well, obvious. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, pag merong tinatawag...
0: Nagiging anim o pito yung daliri, ganun.
1: Opo, Your Honor. And then, kinukonsider din ho namin yung tinatawag naming temporal artifacts doon sa visual analysis. Meaning, kung sa one frame, ito ang condition, then pag tinuloy-tuloy mo nang i-play, isan, mawawala yung mohawk, mawawala yung relo. So, wala hong ganun na mga circumstances na
0: natin. So, for the record, lahat ng mga video na pinakita natin dito sa impeachment court, na pinakita ng defense at ng prosecution, lahat yon authentic.
1: Yes,
0: for
1: Your
0: the
1: Honor.
0: Record, no?
1: Yes, Your
0: whether
1: Honor.
0: The witness or at least both. Okay. Just to put it also on record na dito sa mga sinulat, kasi nung nag-imbestiga kayo, sumagot yung lawyer, di ba? Ni Vice President Sara. Itong dated sambayan. Annex I, sorry. No, Annex J. Yung Annex J, sinasabi, sumagot yung Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano, that it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
1: Yes, po.
0: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
1: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
0: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense, na hindi grave threats ang nangyari.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay, thank you. No other question for this matter.
2: Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
1: Opo, Your Honor. Maari po.
3: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya?
1: Tacloban, sir.
3: Tacloban.
1: Tacloban City, opo, sir.
3: Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM.
1: Yes, sir.
3: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
1: I cannot comment on that po, Your Honor.
3: Kasi po ang...
1: Nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa,
3: opo,
1: sa main office. Right?
3: Promotion po ba yun? Pinapunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI.
1: Yes, sir.
3: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
1: Since na pumasok ko ako sa NBI,
3: opo,
1: sir. From investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
3: Ilang beses po yan?
4: Isang taon.
3: Sa isang taon po, ha?
1: Sa isang taon? Kailan, anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
3: Bago po kayo napunta sa BARM.
1: Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
3: Mimaropa.

0: Region 4B, sir.
1: Opo. Kayo po ba ang pumili sa barn?
0: Na hindi po, sir. Po in the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau.
1: Bakit po kaya naisip ng direktor na sa barn po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
0: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero...
1: Kayo po mismo. Ang barn po kasi is Muslim Mindanao.
0: Yes, Your Honor.
1: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
0: In terms of what you mean kaalaman, sir, yung...
1: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
0: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
1: Ah, di ba po parang regional autonomy director. Ang... autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan siman siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
0: Konti siguro, sir.
1: Ano po yung konti na yun?
0: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng...
1: Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
0: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
1: So, sir. Ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
0: Normal ho yan yun sa amin.
1: So, yes po.
2: Attorney Loto, kindly answer the question.
0: Yes, sir.
1: Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
0: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So, sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nagantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng...
1: Ano pong kaso po yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sa...
1: Wala po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
0: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan pansin na Your Honor.
1: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
0: Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
1: Po.
0: Sasagutin ko
1: hindi
0: po yan.
1: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
0: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
1: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
0: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung check ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
1: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
0: Dapat may notice na ako from ombudsman.
1: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
0: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman. Na pag meron na hong notice...
1: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
0: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
1: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
0: Definitely, lalo, hindi yung namin tatakbuhan yan, sir.
1: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
0: Yes, sir.
1: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
0: Yes, sir.
1: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
0: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
1: Opo, opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
0: Yes, sir.
1: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang ganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
0: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
1: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
0: Again, hindi ko po maalala. Hindi po nakita yung
1: buong... yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
0: Yes, sir.
1: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
0: Yes, sir.
1: Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
0: Sino po, sir?
1: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
0: Yes, sir. Well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
1: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
0: Yun po yung...
1: Sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na... Yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
0: Yes, sir.
1: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya. Pangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. So mga sangayon po ba kayo doon?
0: Wala po akong personal knowledge, sir.
1: Bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
0: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
1: Factual?
0: Wala po akong...
1: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
0: Yes, Your Honor.
1: Opo. Isa na lang po ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina... Ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
0: During that time?
1: Yes or no lang po.
0: During that time, ongoing ho ang validation namin,
1: so,
0: sir.
1: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
0: Hindi po. Ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
1: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
0: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
1: po, ngayon, ho... Yes or no po? Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po.
0: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po.
2: Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think
0: yes, you
2: know the answer.
0: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
1: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na saksi.
0: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.

Manila. Narito na ang inyong Barangay Cuatro na laging blast sa tawanan, ulitan, puntaan at sayang.

0: Good evening
1: to all of your to all of you both mga ka-flying mga ka-quadro. Maganda gabi po sa inyo lahat at mga ka-barangay quadro natin dyan. Ayan, mga ka-barangay natin dyan. Ka-barangay PTPUPU. Ay, joke lang.
2: Energy drink. Alohado cola. Yan, alohado cola. Pero hindi masarap kanyang hot dogs. Si Mark Jograd. Si, ano, napindi ka kanyang movie na Super Mario Bros. Ay, so. LTG. Masmay, sorry.
0: Si Oy.
2: Si Ate Lido.
1: Mido 3 plus. Mido 5 plus.
3: Si Mista, wala si Mido.
2: Ano ba?
3: Dyan pala sa
2: ating ano. Human relation said, ng Smile.
1: So mga kaibigan, napapanood po tayo na yun sa Smile YouTube channel. Aya, tama naman o. Tama. Ah, okay.
2: Tama.
1: At syempre, ayan, may Jolens, may Jolens si Mark.
2: Yeah, wait, wow. Sorry, bet long.
1: Pa-wait lang muna, bago muna yan, so may pop, ano, so, pero muna akong may kwento, akong fun fact.
2: Ang, full ko na lang to. Mga kaibigan, napapanood po tayo sa ating YouTube channel ng Smile Network na papakinggan sa ano, Assurance? Santay na, ano?
0: Hindi, Smile Radio Philippines. Yan.
2: Yeah, Smile Radio Philippines. Hindi, wag ko na kung napapakinggan. Wala naman si AJ dito. Mali. Pero siguro
3: dito lang naman ano.
2: Oy, Mark! Ma-violation tayo dito. Sa ano? Ay, labi tayo. Oh, wait lang. Check ko lang, ha? Sige, tuloy mo na yan. Dyan, isa ito, tuloy mo na lang.

0: Okay, fun fact. May kagwento ako isang fun fact. Okay, so one fun fact yan. Itong fun fact na to, galing ito sa dating dating pangalan ng program na Tambayan ni Paus at Alex with Warwick Paus and Alexandra Maug. So, alam nyo ba, ang napanood ko sa Tambayan ni Paus at Alex sa kanilang unang episode, ang unang actual talaga na name ng programa ito ay Tadradan Tapa, TAPA, Tomato, Angelo, Paus at Alex.
1: Ayan, ito yung... Tanggalin mo si Angelo, Aniseto na lang.
2: Yan.
0: Sorry. Hindi, napanood ko kasi to actually matagal ko na sinakripisyo ko talagang panoorin ng buong video 7 to 12 sinakripisyo ko panoorin yan, kaya alam ko lahat ang mga kwento diyan. Actual talaga na yan ng programa ito
3: before talaga naging TQ yan.
0: Pero hindi na tuloy ang tapa, kaya naging TQ na lang siya. Tomato, Angelo,
1: parang pagkain din kasi dapat yun, diba?
0: Pero hindi na tuloy yung tapa, kaya naging titiko na lang siya.
1: Parang kasi dapat kasi pag-init.
0: Tapos si Mr. G, welcome si Mr. G. Mr. G,
1: binalikan mo na naman yung ira ko dati.
4: Perfect ka diba sa ESP?
0: Pagkakasan
4: natin.
0: Perfect din ba sa ESP?
4: Bawas pa yung mga score niya sa ESP, no?
2: Puta! Inang

0: Basta, ayusin mo yung angle mo ng camera, makita ano mo.
1: Mamakaway ito po pa naman.
2: Mark Corrales.
3: Ayusin mo yung camera, baka makita yung puwet mo sa salamin.
2: Mapapasok ba yung mga score nyo sa ESPN? Ang
4: hotdog na yan,
2: Mark Corrales, malinaw ka para bukas, presko ka pag
1: na-expect.
2: Huwag mo lang ilight, huwag mo lang ilight, huwag mo lang
4: Pwede ko ba ako?
1: Yung nakita yung puwet ni ano ni Mark sa ano sa salamin.
0: Lima mo!
1: Teka,
2: nakain muna ako. Mga siraulo talaga.
0: Contractor! Oy, may contractor!
2: Contractor! Oy, kamusta? Meron ka maleta?
1: Unang malita!
5: May lamang ano!
2: Nagdala nga, may maleta.
4: May 1 million ba dyan, boss? Penge?
3: Ano naman, may 1 million ba dyan? May 1 million.
5: Pero, nagpumpaldo ako. Ano naman?
4: Nang laman din, Lodzo.
2: Ay, wow, sa
3: ball. May 500!
2: Bigay mo kay GM, 500! Boy, bigay mo kay GM!
3: Well,
2: 500 siya.
3: Ano yan?
2: Mr. Lodzo, please give me 500 pesos. Salamat
3: po. Boy, 500 siya.
4: Ano?
3: Oy, 500!
4: Next,
3: 500 pa,
4: eh! Ba't naririnig ko si RJ?
3: Ako talaga to, nakapastro ako sa TOC ng Smile Network. Ako to.
4: Sige.
5: Asan yung mga?
4: Bago muna yan, mga kaibigan. Ball. Pasto balls.
2: Ito mga kaibigan, sabihin ko sa inyo to, mga katikol. Kaibigan, tayo po ay magbabalik dito lang sa Tambayang Quadro Plus.
4: Patid sa inyo ng ano, tawag dito, hotdog di breadtogs po, hotdog na yan.
2: Oy Lord, so pag-usapan natin mamaya yung hotdog ni Betlogs. Tingnan mo tuloy, naano ka sa news radio.
4: Aray ko. Magbabalik ang TGO Plus, hatid sa inyo ng hotdog ni Betlogs. Oh, hotdog na yan.
2: Pangitra!

0: Tarakain tayo.
1: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
2: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa.

0: nagbabalik po ang TQ, sir, Applebee's.
1: Plus, guys, oh my God.
0: Tik na mapagahan tuloy. Putik na yan, oh. Grabe.
1: Pero mga kaibigan, alam nyo ba? Alam nyo ba? Madami pala sa ating audience na yun ay wala. Pero don't worry guys, kasi na yun guys, don't slant ka lang natin to guys, kasi simula pa sa July 31, sabi ko na to noon, pero yung mga programa natin, mga mapapakinggan mali, DCEX at sa Pulitan.
2: Yes.
1: Ang Tambayang Kwadro ay mapapakinggan uli sa DCEX simula July 31. Ay, hindi pala. Sa August pala, sorry. Simula TQ sa Friday. So, August 3 pa tayo, guys.
0: So, by the way, hello? Test 1, 2, 3, okay. So, by the way, mga kaibigan, so, nakapasa, kaya na lang, for the first time, nakachamba ako sa, wala akong hawak ng test sa science at math, nakaabot ako sa passing score ng science at math, let's go! 22 out of 30 ako sa math, tapos 18 out of 30 yung passing score, 18, smart at math at science. Buti nakaabot.
3: Sino mo yung chat?
0: Ha?
3: Sino mo yung chat?
0: No, different.
1: Meron po tayo sasabihin. EB5, I dare you. Umalis ka na sa MVP group of companies. Under his leadership, you continue to...
0: Wag na lang. Tama ka ba? Nakala ko TV5 how to...
4: Lagi, wag yun.
0: Akala ko talaga yung sasabihin talaga, ano, yung sa sinabi ni Mark Anthony, Hilario na TV5.
4: Success.
5: Ay, kala ko si Alex. Kala ko si Alex Mogpo.
0: Ano?
5: Alexandra mo talaga eh. Alexandra pala to. Sorry.
1: Guys,
5: sorry.
1: Alam nyo ba ang Net 25? Kill cell noon. Tingnan nyo. Nagma-Minecraft pala yun.
4: Nagma-Minecraft na pala yun Net 25. Hindi ko alam ah.
5: Malakas na pala sila para sa mundong to.
1: Dahil alam mo yung ginagawa ng Net 25. Ano lang yan? Gumagawa na si... Ngayon, totoo na talaga yung ginagawa nila sa pig eh.
5: Ay, oo nga no. May kutsilyo tapos may antay. Butcher.
0: Teka lang do. Ano guys, 'di ba kukuwento ko yung hotdog ni Best Loaves na ano ba 'yon?
6: Pagdobat kasalanan ka sa amin. Kasalanan ka sa amin, Dodzo.
5: At nilagyan ko kasi ng mura yun. March ko pa kasi yung
4: ginawa. Unang.
7: Ang laking yung lahat!
4: Sabi mo, patagtag mo yung hotdog, Puta eh.
1: Dodzo, alam mo ba inere sa news radio? Tapos madami na bawasan ng audience.
4: Hindi kasi, commercial din kasi. Nababawasan audience kapag commercial.
1: Azuz!
0: Pre, hindi lang yan!
4: Tignan mo nung kanina, nag-NR, tapos no, nag-plugs tayo.
1: Huwag ka na explain dahil hindi kasalanan mo kaya niyan eh. Kaya na may mo tayo eh.
4: Ha?
0: Iyo!
1: Kaya na may mo tayo, LTJ.
4: Ba't kasi may hotdog na yan eh?
0: Actually, hindi lang yan. Wait, actually nasabi rin to ni Astrid eh, na look daw ito sa abang nasa Smile We're Going to Japan. Na look yung hotdog ni Beth Loaves at ad.
5: Na-analyze na ibang commercials like always grocery. Hotdog na yan, pangitlasa. Gago!
0: Na! Sinuman
5: na
0: ito yung ako!
5: Dahil dyan, nabawasan na ang mga bumibili ng HNB at plus, lalo nang bumibili na sa JR, folks. Ano ba yan?
4: Ba't kasi may hotdog
5: namin?
0: Ayan ka, ano, magpahinan, what if, ano, wait lang ha, bago mo na, what if, pag mag-public apo, wait lang ha, mayroon ang sasuggest, pag merong public apology, ilagay ang public apology sa tik.
5: Ah!
0: Parang sa DC double.
5: Ah, okay.
0: Para sa ano ba, double, para ba sa DC, double base sa News TV, yung gano, Gio, alam mo yan, di ba? Yung public apology.
1: Kami nung alam.
4: Oh, tikna yung hotdog na yan.
5: Tito Boy.
1: Diba sinabi ni Adam Orellar, diba sabi ni Adam Orellar, quote and quote,
2: put ng hotdog na yan, pangit lasa.
5: Uy, ganyan.
1: But may
5: nasa on board.
1: Ano oras tayo nag-start ng TQ? Ano oras nag-start ng TQ? 6:30?
4: 7. Sabi ng 7.
0: 6:00.
1: Ay, 7.
0: Exactly. 6:30.
1: As in, pinaglalaro. 7.
5: Ay, 7.
1: Ganun ba? Okay, sige. Pero mga kaibigan, alam nyo ba? May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako.
0: MSA!
1: Isang sikreto, guys. Alam nyo ba si MSA, guys? Bumabayo yan 20 times a day.
0: Huh? Pwede na infinity times. Ay.
4: Thank you.
0: Dapat sana yun lang ang ano. Kapunod pa sana. Dapat sana yun. Exercise ng smile.
5: Tapos makakagal din niya, yung paan, yung tuhod niya na ano na, nasasaktan na.
0: Wait, ano pa, by the way pala, yung ano, dapat sana yung parusa, yung parusa na lang sa ano, sa military ni Gio, dapat yung parusa magbayo. Ay.
1: Ay, nako.
5: Dubayo, 100 times.
0: Ang sabi yun, huwag naman.
1: Anong topic natin yun, topic natin na yun?
5: Plano ko kasi, parang i-explain ko kasi yung ano yung story. Ay guys, just to let you know, what is Tambayang Quadro Plus? Ano ba yun?
1: Oh, Tambayang Quadro Plus ay Oten.
4: Alala.
0: Sige, go. Ako, sasama rin ako dyan kasi ano, nasabi ko na.
5: Shout out sa ating audience dyan, si si FB, si G4, si Pop Priya. Sino si Pop Priya? Di ko kinala. Naku po. Ayan si Ricky Jr. 150. Ayan si Terry Airblast. Si Terry Airblast. Text the Airlines. Ano TFS? Yan. Ito, nagsimula ang TQ bilang TNPA. Ay,
0: Tambayan ni Paus at Alex na ang title na ano. Pero ulitin ko po ang fun fact na yun, sir, for ano lang, Lodzo.
5: Okay.
0: Okay, Tambay na Paus at Alex, yung ano, ulitin ko po ang first actual name talaga, bagong TQ, ang first ano, so ulitin ko po ang first actual name.
5: Ang proposal name, yeah. Ang proposal name daw, sabi ni Jan, ang proposal name na inisip ng taga Shine Studios, Shine Productions, na ipangalan yung program nila bilang Tapang.
0: Tomato, Angelo, Paus, Alex. Ayan yung meaning. So, ano, ulitin.
5: Tomato.
4: Akala ko kapa yung... Dapat meron, ano, no? May show no, aba dapat lang.
0: Aba dapat lang, 2020.
8: Ano, akala ko papa na ano yung investments kang yung kapa.
5: T, A, aba dapat lang. Yan.
0: And then December 1, hindi na ano, tapos hindi po natuloy ang Tapa at since quadro sila at may pinalit sila quadro na.
5: Pinalit siya. pinilit ang iniisip na lang nila ay may gusto na mas formal pang so ginawa nilang tambay ang quadro para rin may sa ewan ko basta para may ano catchy na name quadro diba hindi pa tatambay ang quadro plus 2 or plus it was only
9: tambay
5: it was only consisting for members obvious then this goes by ewan ko kung sumisikat ba kasi hindi naman ako naging audience niyan
0: alam ko dyan nung January 2025 nag-expand yung TQ bilang nag-add sila ng podcast sa Spotify ayun nakita ko din yan
5: nag-expand thank you Mr. J. Ilonganisa parang interpreter nag-expand daw ang TQ as they had a platform for podcast. This, ano kasi tayo, pinalit rin to bilang team at din TQ Plus. Yung name ng podcast, mamaya muna tayo dun. Then sabi daw, February 2025, ito no. Nagkaroon ng tension, ng igita, nagkaroon ng galit sa isa't isa, yung TOC ng show at ng director. Si Gavin, sina, drop na nga natin. Si Apple at si Gavin Paus. Ngayon, sabi daw, reportedly, si Gavin Paus daw, ini-insult niya daw si, ini-insult or parang inayabangan si Tri Apple at that time. Kasi daw, bakit daw napakaluna, napaka... Bakit medyo simple yung ano, Roberton sabi niya. Tama ako kasi naalala ko may Roberton ata sila ng ano nun TQ. Tama ba ako? Ah, hindi. Ano rin yung lower thirds? Ano ba yung kinomplain niya? Alam mo, J.A. Wait.
0: Meron ako alam. Actually, sabi daw ni Pre-Apple, may problema daw. Si Gavin daw ang may dahilan kaya natap ni Pre-Apple na may lalagay daw si Gavin na things. Yan lang yung nakwento. Yan lang yung nakita ko sa ano. Yan ang nakita ko dati.
5: Or siguro, wait lang. Bisitahin ko yung web ng SF Radio.
0: And one more thing, may dumagdag na sa kwadro. At I will lusot ko dito. By the way, may dinagdag po na kwadro. Walang iba kundi ang nag-iisang nahawa na sa bayo at syempre ang Mario Bros na si Mark Corrales.
5: Oy!
0: Kasi Mark Corrales, ayan, kaya tapos nawala po ang TQ kaya pinalit nila as tambay.
5: sorry Jen. Ito.
9: Ay naku.
5: Sige na, ikaw na.
8: Guys, gusto
9: ko yung mapanood na si Mark Corrales.
8: Nagbabayin
9: pa ako dito eh.
8: Guys, gusto nyo malaman kung nagbabayin si Mark Corrales. Ito yun eh.
9: Kaya mo ba?
8: Lang nag-crash yung ano ko. Nag-crash yung pilot ko. Ang laki ng style eh. Ang laki ng file, Mario. Ang laki ng file.
0: Hindi ka siya.
5: Ito.
8: Kaya muna dyan.
5: Jay, ikaw na Jay.
0: Okay.
9: Kailan niya ba? Kahit saan yun, bumabayo eh. Pati sa school niya, nagbabayo eh.
5: Oh, ay, pre, mas wala pa ako. Nag-video pa nga ako.
9: Kaya nga eh.
5: Ilang beses na ako ng bayo. Nag-video ako dun eh. Kaso, ewan ko.
0: Pre, speaking of that, sinubukan ko sanang bumayo, kaso nga lang baka di alam baka, di kasi to alam ng iba na ano na ibig sabihin ng bayo.
5: Bumayo ka kung di nila alam para hindi ka mapansin. Bumayo ka para di...
0: Pre, nakakaya! Kasi may CCTV, manong mag may CCTV? May CCTV dun eh.
8: Eto guys eh.
5: Sa amin lang, may CCTV rin naman sa amin.
10: Bukit sa amin sa kasi may CCTV sa amin kaso wala eh, di mo nga ako nare-record so trinay ko eh, try mo rin pre, hindi kayo naman matalan unless kung alam, kung inulit mo yan, mare-record ka talaga niya. I mean, mare-record ka sa CCTV, video recording hindi record sa guidance ha, sabi lang sa guidance unless kung alam nila yung munting, aray mo. Pero, balik nila tayo dyan sa, ano, history, February, pinanong ng Change Production, so, kalaunay ngayon, my studios, inisip nila na itigil ang broadcast ng Tampayang Kwadro, then, nagpahinga sila, March, ito na, March something 2025, Tambalang MAT. The Board of Tambalang MAT. Binuno na to, sabi tao, for ano naman, for a new alternative, for new something, new change, diba? And then, ano, kalayaan na. Kasi, siyempre, ang host, si Mark, Angelo Flores, at Tri Apple. O, wala pa si J.A. yan. Kasi, mapinali pa kami nun.
0: Meron rin ako yung kwento.
10: Oh, sige.
0: Okay, sige. So, by the way, this, ano, nung may na-expand ang TMAT, may nadagdag sila na, in, ano, yung program na, ano, inspired sa kontra, sa program, program na inspired sa kontrabando, mga payaw!
8: Ayan, nandito yun, nandito yung footage! Ayan!
10: Go!
0: Another thing, host pala diyan, Angelo Flores as Lord De Vera, ano as Lord De Vera as ano Angelo Flores. Baliktad, sorry, Angelo Flores as Lord De Vera, Mark Corrales as Ramon Bautista, Ray Apple Tamayo as Jun Sabayton, ako ay Janelle Zatalhado, ako 'yun as RA Rivera at mga ano segment host.
10: Ang mga segment host. Unahin ko muna to. Ang host na segment host daw, Dave Miralles bilang Epe, si Stickman, Jairo Caballes as Kumero Sukupan, kaso tinigil dahil daw, naiya daw magsalita eh. Wala daw siyang karanasan sa DJ, sabi niya. Kaya, ano, yan, hindi niya tinuloy. Then ako, ito na nga, ako, bilang Bart, or you can call me Betlogs. Diyan na mo yung ano, Asian PA sa Betlogs na rin yan eh.
8: Betlog pala ha,
10: Betlog. Ano na mo yan eh. Oo, Betlogs. Diyan na mo. No! RJ yan. Ayan. Ano pa ba? Then, It was ano discontinued after the second episode eh. Ang plano naman nila is gawin na lang din nila sa kaso wala rin bang timat ng Thursday. Ha? Huh? Ang plano nila is dahil daily sila from Monday to Friday, weekly sila from Monday to Friday. Ang plano nila is gawin nilang Thursday ang mga bayag, mga bayaw.
0: Bayag!
8: Anong bayag? Ano yan?
0: Lima mo!
10: Oo,
1: grabe.
0: Di nila tinuloy dahil nga, ayun nga, out of POC din. Wala na, natatamad rin kaming gumawa ng headlines and may ano rin ka academics. Pero, bilis naman ang bakasyon. Hindi, actually, so bilis mga bakasyon ng this school year eh, no? Baba pa, mas mababa ang bakasyon. So, huwag niyo kukontrahin, pero ang haba pala.
1: Hoy! Hoy! Hoy! Son!
0: I mean, yung web lang ha, hindi naman yung buong site.
11: Wait, tapos ano, tapos sa next ano, tapos pag nakita ni Lodzo yung camera niya, ano, lalapon na kami na sa sipon na pic, ay gago.
0: Oy, wag,
8: ayan, na public server.
0: Ayan, oh. Nababayo sa ano?
8: Public
0: sa GMA. Hindi, parang harap to. Harap ba yan ng GMA Batangas?
8: Hindi. Ewan. Ito eh.
0: Hindi, sabi niya eh. Kasi yung park nila malapit na sa GMA Batangas. Sabi, naalala ko, dumiretso lang siya, nakita ko agad yung GMA Batangas eh. Yan. Balik, ito. Ano ba? June, eto na nga. It was the born of the official plus tagline or trademark. Blah, blah, blah. Hindi naman tayo tulaga.
1: Ang bayan!
0: June 2, ano yun?
8: Alam ni Dio, guys. Alam to ni Dio.
0: Yo!
11: Hoy, ano ba 'yung Lodzo? Ano?
0: Alam ko rin 'yan.
8: Guys, don't worry, nakamute to. Don't worry, nakamute
11: 'yan. Ayan. Gago talaga. Okay, back to ano? Back to history. Go.
8: Sorry for interruption.
11: Sige lang, go lang. Okay, back to
0: history. Yan. Ito na nga ang born ng ating trademark na plus. Pero plus 2 pa pala to, no? June 2, premiere sa Cool Whip M, ang Tambayang Quadro Plus 2 as a revival of the program Tambayang Quadro na galing sa Shine FM Radio noong December. Eh, hindi ako plinano eh. Kala ko kasi different eh. Pero, ayun nga, revival ng pangalang TQ. So, ayun, maganda rin naman ang ginawa nila kasi, diba, legacy, diba? And, the host, original host kasi, sinabi na ata yung kagalina, Pre-Apple, Angelo Flores, Alexandra Maog, and Warwick Paus. Warwick Paus pala, sorry. Si Paus. Warwick Gavin Paus, blabla. Dinagdag po ni Mark Corale, Mark Jograd, at ako, siyempre. Brand. Whoa! Ay, okay.
11: Boy, ikaw yan, RJ!
8: Ako yan,
0: Cebu Pacific,
8: ako yan. Oh. Ako yan, ayun, oh.
0: Cebu Pacific yan? Oh, tama. Ay, oo nga, na-zoom ko.
8: Lumang model. Ayan. Continue.
11: Grabe.
0: Road Dogs itself. Ay, okay lang ba sa'yo?
8: Okay lang.
11: Pre, parang kamukha. Pre, ikaw ba, wait lang, RJ, ikaw ba yan? Yung ano?
8: Oo.
11: Parang kinamukha.
8: Ako to.
11: Legit!
8: Legit!
11: Uy, si ano? Wait, Mr. Rex Verstappen! Nabias niya si F, na Oshin niya si Maxine. Ayan.
0: Rexford pala, sorry.
8: Oh,
0: Sex
8: Word. Boy! Ano yan? Oh! Ano yan?
0: Rexford. Yan. Ang ano, nagsastun kay
1: Verstappen.
11: Dahil, wait, before a minute na, i-revive ko to. Dahil,
0: ma'am, ano rin pala, sooner, abangan nyo ang aming mga premiere ng programs namin. Oo, promote ko rin dito, sorry. Talk of the Legends.
12: Ako yun! Ayan.
13: Talking Rex Show, Talk of the Legends, Ayot ang Bayot, at tambay lang, pati na rin ang J-Force Facility. Yan, gabi-gabo. Oh, wala pang gabi-gabo.
12: Ga!
13: Oh, wala pang gabi-gabo.
12: Ga! Gabi! Ga! What's up, ga? Ay.
13: What's up?
12: Tiga na lang sabi.
13: Sabi gago. Ay, sorry.
12: Sabga.
13: Go!
12: Uy, at yan, sino yan? Sino yung stream? Ay, si
13: Top si Rex. Rex.
12: Rex. Yeah, si Rex.
11: Dahil, wait. Rex. Before a minute. Wait, before a minute, ano, dahil Oshimo si MNL48 Maxine, welcome dito sa Sambayang Quadro
13: Class! Oy, my news radio! News radio! Kumakain ng hipon, yun, the allergy.
10: Actually, at me, hindi na allergy.
13: Gago, ba't may news radio?
4: Ba't may news radio?
13: Ba't may news radio?
9: Ba't may news radio? Bumuhay kay Kuya Pao, ha?
11: Oy, balik. Wait lang, ano. Wait, sige, back to history. Naano na tayo, baka mamalimutan. Go.
13: Ayos lang, ayos lang. Ikaw.
11: Okay, so, another one. Another thing, ano, before, ano, I will gonna say, before nung, ano, before nag, before sila pumunta ng Cool FM, May 29, ang current president and CEO ng Smile, isa sa mga, at,
13: CEO
11: ng Cool FM na si Gio, si Pre-Apple at syempre na-mention na yan ni Lodzon na ano yun natanggap sila sa Cool FM at except lang ako
13: yes. Ano kasi eh nagkaroon kami ng welcome kami o binelcome kami CEO, CCO, COO. Ang CEO si Pre-Apple, CCO is si Gio, and si Ramo. Yung CEO is si Athena. Yan, magkakaiwala yan.
11: Nakasanayin ko na si pero wala pero, na, sige na.
13: Rather than, na pinabisita kami sa programang Storytime with Gio.
4: Ano? Storyline?
13: Storyline.
11: Storyline with Gio.
12: Ano storyline?
4: The storyline with Gio.
11: Bola, Dina. Dress. Ay, napiyok.
13: Yan yung ano, yung legendary na kanta. Patugtugin niya. Ay, wag na pala.
11: Pag. Wag na lang.
13: Ayoko na ibalik. June 2025 vibes.
11: Actually, before we that, so, mano, yung isang, ano, naalala ko si, ano, at isa pa doon, si Alex kasi, actually, si Alexandra Maog, ano, hindi siya pumasok sa, ano, okay, diba?
13: Yung first appearance yun talaga sa Take You, pre. The first year anniversary lang. Yung first year anniversary lang siya nag-attend.
11: Oo.
13: And that's the time na narinig ng buong kulit, ng buong madlang ganyang boses. Sorry.
11: And another thing is ano nung August 25 ano? September. Go.
13: Actually, marami pong naging incidents. Ano ba yan? Pero siguro, it was also close by me. Yes. Siyempre, iba rin. Ewan ko kung si... Ay, hindi. Hindi naman si kay Pre-Apple kasi hindi naman siya nangyari sa show. Sa isang show lang ko, FM. SF radio lang daw siya. Intention. So, yeah. Pero ako kasi, puta. Context, Milkis, MSA Gatas, ano ba yan?
9: Well, dyan, magbabalik tayo, ay.
11: Na!
13: Gabi ko pala magtapos.
4: Magbalikan! Hotdog!
9: Magkabalikan na po kayo ng ex ninyo dito lang sa Tambayang Quadro.
11: Yay!
10: Hoy.
8: Ay, sorry.
11: Back to ano? Hoy. Hoy, ano? Ano, history na ba tayo? Back to ano na?
10: Sila. Ito. Bagong commercial. Malapit rin pala mag-commercial. Ano ba yan? Malapit na mag-end. I just wanna make it pulse. Ito. Mag-beatbox ano. Mag-rap. August. Pinalitan ni Justin si Alec noong August 13 ay August 11, 2025 dahil
4: sa kanya.
10: Ha?
11: May uya-uya. May pusa doon sa ano sa
4: ba't may DLC? Maxwell dyan? Ba't may Maxwell dyan?
10: Ba't may pusa? Ipusi eh. Pusa.
11: Okay.
10: Ay, eto. Ewan ko si Alex o si Warwick yung pinanita ni Justin. Pero I drop them was
11: replaced. Si Gavin.
10: Si Gavin. Okay. Si Gavin pinalitan ni G. Justin. Okay, tama yung grammar. Then, this goes by. Rebrand na naman. Ito, September, lumipat na po sa DCX dahil full na full ang time, ang lineup. Lumipat kami sa DCX. Ito, nanggin ang ano, share, di ba? And then also si John, ayan si JAA Longganisa. Si JAA, si Justin.
8: Longganisa incident.
10: Longganisa incident. Yung ito pinalitan niya si sino?
11: Si Alex.
10: Alex.
11: Alex.
8: Guys, na magaling mag ito sa inyo. Ayan. Kopilos.
11: Diba si Alex ano yun?
8: Kopilos.
11: Kung si Alex na yun, may incident din yun.
10: Ay, oo.
11: No, ano, nagtawag kami. Yung nag-ano siya, nag-mock.
10: Ay, puto. Ano na lang? Jay, ano ba yan? Pumunan siya. Nung nag-game sila ni Kyle ng Dead Rails.
11: Nung ano, di kayo di ba kayo naglaro nun?
10: Si Jay, isa sa mga witness yun. Sa yes, triathlon.
11: Pati rin si Kyle.
10: Eh, si Kyle rin. Ano? Tapos si Kyle pa yung
11: Jello, tinukoy. Jello, si triathlon rin.
4: Hello, Rex.
10: Si Kyle pa yung tinukoy na siya yung gumawa ng ano. Natin paungulin si Kyle. Diba yun? Ibang ano ang ano ba?
11: Another thing, December, ano, well, next naman tayo sa December.
10: December? Ito na. December 1, first year anniversary, and dito, ayun, sinabi ko, nag-first appearance si Alex dito, kaso wala, ito na, first and last appearance. Ito, nagsama-sama ang buong Quadro Squad at ang kanilang audience. Nagkaroon sila ng malait bulaga na, ano, alam mo yun, appearance, display, no? May ano kasi, may profile sila na date ng kanilang
11: first appearance.
10: Yes. And ano, natandaan ko, si Pre-Apple ay December, Angelo rin. And Alex.
11: Oh, tama.
10: And Alex was December. Then, Gavin was also December. John Aniceto was September, no?
11: September
10: 1. Then, Mark was February something, 2025. Ako ay June 2. Siguro that was, no? Ay, Justin in, ano, August 2025 rin. Yan. Then, yung iba, gumawa si John Mel ng profile na ginawang AI.
11: Yo!
10: Uy, hihihi daw si TOC. Ayan. Ay, sorry.
8: John Mel?
10: Huh?
8: John Mel?
11: Nah, John Mel's ass.
10: Uy, sarap!
11: Uy, sarap!
10: Katong di Bitlongs!
0: Putlong.
2: Putangin ang hotdog na yan, pangit lasa.
0: MSA, sabihin mo yung funny quick. Sabihin mo na yan, ito. Ito yung reaction ni MSA.
2: Putangin ang hotdog na yan, pangit lasa.
0: Sumuno.
13: Sumuno.
0: Hoy, sarap. Ay.
13: Screenshot. Yan, may screenshot. Ano na?
0: Someone screen.
13: May ano na tayo, may ano na? Endorser.
0: Pang billboard. May pang billboard na tayo.
13: Pang billboard, endorser.
0: Endorser.
2: Kasama pa yun. Haput nung ni Betlogs.
0: Na may
13: chili.
0: Parang
13: angels. May chili sauce.
0: MSA.
13: MSA gatas.
0: MSA gatas.
2: Betlog. Scrambled egg na may mayo.
0: Yeah.
13: Wow.
2: Ang gumawa yung scumble egg na may mayo.
0: Wait, back to ano tayo?
13: Hey, wala na yun. Overtime na tayo. Guys,
0: bukas,
13: tuloy na po natin. Tuloy po natin ang ano, history bukas. Dahil medyo matagal rin to. No? Mararami rin nangyari ng 2022.
0: Tayo. Wait, before ano, the question is, ano kaya magiging ano natin sa second ano? Ano kaya magiging flow natin diyan?
13: Ewan, si Pre-Apple na mag-decision. Ay, kayo na lang mag-decision. Ako, out na ako diyan.
2: Pre-Apple pa ang magiging
13: sa bus.
0: Ayun si Sen, nasa jeep.
2: Wait, nasa jeep? Ay, nasa jeep na.
0: Nasa jeep.
13: Nasa jeep. Kung si MSN yan, babayo yan sa jeep eh.
0: No!
13: Bilang mo akong habang kunakain.
0: Hotdog di Betlogs, gawa ng monkey white cookie.
13: You guys, na-record yun na?
0: Oo.
4: I-clip ko nga sa purple up.
0: Record ang ating tinose. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Smile Studios.
13: Katuwang.
0: Okay. Okay, ayan po. Kami po si Dodzo po sa Janalizator Hotdog.
13: Gio,
0: at syempre si Gio, maraming salamat at sa iba pang mga Spadjacks, maraming salamat sa inyo pagsubaybay. Ito ang Tambayan Quadro Plus. Bye-bye! Patulog na kayo.
13: Bye-bye!

0: Cheddar cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
1: Ang init! Need ko na ng palamig!
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power.
5: Now available on online stores and tech stores nationwide.
6: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
7: Ang keratin na may plus!
8: Keratin plus!
6: 10 piso lang, SRP.
9: Need extra budget fast?
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
11: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Need extra budget fast? Adam Orilarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
0: Adam Orilarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit Terms and Conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang init! Need ko na ng palamig!
4: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
3: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
4: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!

0: Waiter! Order naman ako ng pasya! At saka na dalawang ang kanin! Lagyan mo na rin ang konti ketchup! Meron ba kayong kapsoy?
1: Wala po!
0: Meron ba kayong adobo?
1: Wala po!
0: Meron ba kayong ulalo?
1: Ubus na po!
0: Meron ba kahit na ano?
1: Wala!
0: Wala! Fight! Wala na bang ma-order? Ma-order!

0: corruption, and even betrayal of public trust. Pero nowhere in that provision will you see na dapat kinomit ito during the incumbency of the public official. Walang binanggit na ganyan ang Constitution. Basically, ang binanggit lang ng Constitution, sino ang impeachable official? Mm-hmm. Ano ang mga exclusive grounds for impeachment? But it never made mention as to when the grounds should have been committed or should be committed. Walang sinabi kung ito ba'y dapat kinomit before he became an impeachable official or during the time that he is an impeachable official. Basic yan. And we're talking about the fundamental law of the land, which is the Constitution, to which all other laws, all other jurisprudence must be aligned. Kasi ito yung pinaka pundasyon natin eh. Ito yung fundamental law. Ito yung representation of the mandate of the sovereign Filipino people. All other laws must always be consistent
1: with the
0: provision of the Constitution.
1: Tama. So, ibig sabihin ng posisyon ninyo, pwedeng mag-backtrack. Hindi lang siya kung kailan ka nagsimula as vice president, for instance, or as president, for instance, or as congresswoman, for instance. Kung hindi prior to that, pwedeng itrace yun, pwedeng isali yun sa investigasyon.
0: Correct. And maaalala natin, in the past impeachment cases, nagkaroon ng talakayan at dininig ng impeachment court itong mga acts and omissions committed prior to the incumbency of the impeachable official, no? During Corona time and even during Estrada time, I think even those acts and omissions before becoming an impeachable official were thoroughly deliberated upon by the impeachment court, no? At kahapon, na-share ko din, kung maalala natin yung naging kaso ni Justice Sereno, no? It started as an impeachment case and then it ended as a co-warranto proceeding, no? Pero dun sa co-warranto proceeding, ang naging ground for her disqualification is failure to disclose in her sal-en yung naging sweldo niya during the time that she was a UP professor.
1: That's right.
0: At tagal na nun, di ba?
1: Binalikan, kumbaga. Yeah.
0: Binalikan. And because of her failure to disclose the same in her salon during that time, hindi pa siya impeachable noon, it was considered as the ground for her disqualification in the co-warranto proceeding. Of course, we understand this is co-warranto. This is impeachment. That one is co-warranto, no? Pero ang interpretation namin dyan, kung yung prior conduct can be considered as a ground for disqualification or in determining the qualification of a public official, it should be considered as a ground also in removing public official. That includes the impeachable official.
1: Okay, puntahan ko yung statement ni Vice President Sara Duterte kahapon habang sa kasagsagan ng paglilitis, Congresswoman. May problema ba kayo dito sa statement niya at irereklamo niyo ba ito sa impeachment court? Kasi parang meron na sa conclusion na ang sinabi niya ay the complaint is not supported by evidence or palalagpasin niyo na lang ito.
0: Well, she is entitled to her own opinion, no? We are too focused and dedicated to this impeachment trial. We will see kung magkakaroon ng position ang prosecution team. Remember that we are 11 house prosecutors and 15 private prosecutors here. And as much as possible, we would like to decide and act as a team.
1: Opo, kasi ang sinabi niya, parang meron na siyang konklusyon kung ang prosecution ay ingat na ingat, no, para hindi ma-subjudice o hindi masita ng impeachment court. Sabi niya, respectfully claiming, repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin where there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. What do you say?
0: Actually, that is a discussion on the merits already.
1: Exactly. Huh? Exactly yun nga yung point ko. Kaya kita tinatanong kung irereklamo nyo ba ito sa impeachment ko. Oy, tinatouch na ni Vice President yung ano, yung merits ng kaso. O hayaan nyo na lang, palalagpasin nyo na lang.
0: We'll see. We'll hear from the rest of the prosecution team. But let me just state, ever since nasa House Rep pa lang kami, ang position talaga namin dyan, res ipsa loquetur eh. What you see is what you get, no? After all, sa kanya lahat ng galing yan eh. Diba? It was her own utterances.
1: Yeah, pero ako naman, yung punto ko is, hindi ba parang sampal din ito sa impeachment court? I mean, hindi pa tapos mag-investiga yung impeachment court, and yet may statement ka ng ganyan.
0: We will discuss it with our colleagues in the prosecution, but apparently it is my submission na mukhang lumalampas sa ano boundaries. Mukhang it is an apparent discussion on the merits, no? Although bagaman, Alvin, even us, we find it hard sometimes to delineate between what can be discussed and what cannot be discussed. That is why every time I am being asked of a question, I would always start with, without particular reference to this impeachment trial,
1: opo, no? Opo.
0: Let us say there is another public official, just to be able to contribute to the understanding of the Filipino people of what is happening in this impeachment trial. But of course, I share with your opinion, yeah. No?
1: And pero, that is also a respect, no? Respeto din sa impeachment court. Kasi otherwise, yeah. Kung may conclusion ka na, eh, huwag na tayong maglitis. Meron na pala conclusion eh. Di ho ba?
0: Nevertheless, no? Siguro, let us take exception then of the fact that the defense is actively participating in this impeachment trial, no? So perhaps for that, we wish to believe that the defense is submitting themselves to the jurisdiction and authority of the impeachment court, okay. Regardless of the pronouncement of the vice president with respect to what I believe are merits already.
1: Okay. One last. Ano po? So ang sasalang po, ang hindi pa tapos yung Article 4. Ano po? Nandito pa lang tayo sa Article 4 of the 4 impeachment articles. Ano po? May kasunod pa, hindi ho ba? O tapos na yung Article 4? Mag-next article na tayo?
0: Actually, we went over our PTO, pre-trial order, and we came to realize napakahaba pa pala na listahan ng aming witnesses. Yesterday nga during my interview, I thought that Attorney Melvin, the NPI director, will be the last unless there will be some other witnesses which presentation can be anchored under reservation. No? So we will be making a final decision today with respect to the rest of the witnesses for threat, because we honestly believe that we have established it already in as far as Agent Kalilong and Attorney Lotok is concerned, no? At napakahusay nitong dalawang testigong ito. Talagang they did very well in their examination, no?
1: Ilan pa po bago after kay Matibag?
0: Actually, ang dami pa eh. Parang, if we will be basing it on the list, no? If we will be basing it on the list, it seems na lima pa.
1: Lima? Oh, naku po, Diyos ko po, ahaba pa po lalo eh. Isang araw, isang testigo. Minsan dalawang araw pa, isang testigo lang kong.
0: And that is why we need to revisit the list. We will be doing it this morning, no? Revisit the list and come up with our final decision as to sino pa ang isasalang at sino ang hindi na. Well, to be specific, 5 more. That
1: five
0: is
1: more.
0: Bukod pa kay Director Matibag.
1: Are you at liberty to divulge sino yung lima pa?
0: Wag na lang.
1: Okay. See, I respect that. Kung hanggang saan lang, ano, wag nating pilitin. Kung ano lang yung pwedeng sabihin, baka malagay sa alanganin si Congresswoman.
0: But definitely, we totally understand the I mean, we totally understand the position of the prosecution yesterday, no? We do not want to cause redundancy. Ayaw natin ang paulit-ulit ang testimonya. We do not want to cause surplusage, kalabisa na ng testimonya, no? And we acknowledge what are not necessary, no? For the purpose of establishing Article 4, that is threat. And this is likewise in accord with the respondent's right to due process, or to be specific, speedy trial.
1: Yeah.
0: And we will be using the same parameter in going over the remaining witnesses for threat and come up with a decision whether they will still be presented or not.
1: Very good. Thank you. Good luck po sa inyo later. Maraming salamat, Congresswoman. Nice. It's always nice to see you, ma'am. Sa ulitin.
0: Thank you, Alvin. Bakit wala si Doris?
1: Nagpapalitada pa po. Thank you.
0: Good
1: salamat po. Good morning, ma'am.
0: Nang sumusubaybay. Thank you.
1: Mabuhay ka. Si Congresswoman Gerville Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at chairperson ng House Committee on Justice. Piit na po kagad tayo kay Father. Oh, na-miss ko ito. Ang tagal ko na hindi na-interview si Father, ha? Father Ranhilio Raniaquino, ang dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University, Manila. Father, long time no hear, long time no see po.
2: Kasalanan mo rin, Alvin, kasi hindi mo ako tinatawagan.
1: Oo nga po eh, nakakaligtan. Hoy, huwag niyong kaligtan si Father Ranhilio Raniaquino kapag merong usaping legal about related sa konstitusyon.
2: I'm just available.
1: Apo, hindi, may nabasa kasi ako, may dumaan sa feed ko eh, na may point pong gustong i-come across si, or get across si Father Rani, na mukhang nakakaligtaan natin na fi-fixate tayo sa legalities na pati tayo napapa-research at iba sa atin na bubore. Pero hindi natin, ang focus natin dapat doon sa ano, sa tama ba ang gawi mo, o tama ba ang wisyo mo bilang public official? Yung fitness ng isang public official sa kanyang posisyon, yun dapat ang focus ng impeachment, Father. Kayo na nga po mag-explain.
2: Yes. Alam nyo, may pagkakaiba ang paglilitis sa impeachment at paglilitis na nauukol sa isang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws natin. Kung ang pinag-uusapan ay ang isang nasasakdal dahil may ginawa siyang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws, ay talagang isa-isahin ang mga elemento ng krimen na yan at ipresenta lahat ng ebidensya kontra sa kanya. Pero hindi ho yan ang punto ngayon sa paglilitis ng pangalawang pangulo. Ang tinatanong ng Senado at ang tinatanong ng taong bayan ay, dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun ang importante. Kaya dapat hindi tayo tuon sa mga technicality na siyang nagpapatagal sa mga hearing. Akalay mo, Alvin, ikalawang witness pa lang ito, tapos na ang limang araw.
1: Yeah.
2: No?
1: Masyadong mahaba, kumbaga.
2: Kasi pinapahintulutan yung mga abogado na kung ano ang technique na ginagamit nila sa ordinaryo ng paglilitis, siya rin ang ginagamit nila sa impeachment trial. You know, tulad ng sinabi ko doon sa Facebook feed ko, no? Panoorin nyo yung mga clips ng Clinton trial.
1: Apo.
2: Walang ganitong nangyari. It was a trial. It was a fair trial. Pero ibang-iba ang conduct ng trial doon sa Clinton trial.
1: So what do you suggest? What should we do? What should the impeachment court do?
2: Number one, diminish the use of technicalities. So there are so many objections and refutations na talagang kumakain sa napakalaking tempo, no? Then, ikalawa, dapat greater ang control ng presiding officer. For example, that was a good step, yung ginawa kahapon, no? They said that they would no longer be presenting two witnesses whom they intended to present. Kasi kung ano man ang dapat sabihin ng dalawang witnesses, covered na. That was important. You know, Alvin, a very important chance that was missed was at pre-trial. Kasi sa pre-trial, may pwedeng gawing stipulation, both sides admit certain facts, at nang hindi na kailangan magkain ng prueba. And apart from that, focus the attention on the conduct of the vice president as a whole, rather than on trying to prove a specific crime. For example, we're not asking whether she committed the crime of grave threats. We're simply asking whether she really threatened the president, the first lady, and Martin Romualdez. So, yung change of focus ba, yun ang importante, Alvin.
1: Tama. Kumbaga doon, ang tutok dapat doon sa fitness niya to further or to continue holding that position, that office.
2: That's correct.
1: Kaya lang na ang nakafocus, kasi na-install tayo sa mga legalities eh. Nagkakaroon kagad ng debate, yun, ang haba ng debate doon. I-entra pa yung ibang senator judges, na yung iba nga, malalaman mo na rin yung killing eh. Pag na-obserbahan nyo po ba yun, ang tanong, makikita mo mukhang may lumalabas na killing. Ano po?
2: You know, Alvin, that's another proposal we have, no? Each senator kasi is able to ask the witness questions. At kung minsan yung ang nagpapatakal, kasi sometimes senators who are not lawyers or who have no experience in law raise questions na ang witness ay nalilito. Hindi nakakasagot yung witness, hindi sa dahil nagsisinungaling yung witness, like Attorney Lonto, his testimony was straightforward. Kaya lang, pag tinanong mo, nagtanong ka at ang iyong tanong ay nakakalito, hindi ka agad masasagot yan. So another proposal would be for the senators who have questions to field their questions to the presiding officer. At si presiding officer na abogado, siyang magkwa-question in behalf of the senators at nang maliwanag and in proper form yung question.
1: Okay. So hindi na dapat pinagdedebatehan kung threat lang ba, simple threat lang, warning lang, o grave threat lang, kasi hindi naman, that is not the point.
2: Exactly. Mm-hmm. So much time was wasted. Does that constitute grave threats? Are the elements of grave threats present? Hindi yun ang punto eh. Yung pagkilos, yung pagsalita ng pangalawang pangulo, karapat-dapat ba sa isang nakaupo sa napakataas na pwesto sa gobyerno natin? Yun ang tanong.
1: Yun, sige. Nandiyan ka na rin lang, may 30 seconds pa ako eh. Or kahit 1 minute pa siguro. Ano yung position mo dun sa threshold, yung 2/3, ano, Father? Talaga bang this is a ace? Kagaya ng diniklara ng presiding officer? O kagaya ka ng ibang legal analyst na mukhang pwedeng hindi kailangan 16, lalo na kung hindi naman sila 24 present lahat?
2: Yeah, you know, Alvin, I have written on that matter many times na, no? Ang punto ko, hindi pwedeng fixed number ang 2/3, kasi ang presupposition ng saligang batas, nung sinabi niyang 2/3 of all senators, ang presupposition niya, lahat sila ay nakinig sa ebidensya, nagsuri sa ebidensya, at nakipag-discuss sa kanilang mga kasama nung magpapasya. Paano mong ibibilang ang mga hindi man sumipot kasi nakakulong o nagtatago, hindi nakarinig ng ebidensya, hindi nakasuri ng mga dokumento, paano mo silang ibibilang? Ikalawa, it is not fair na porket absent yung isang senador, ibibilang mo bilang acquittal yung kanyang boto. That's not fair at all, no? And here is a hypothetical I give, Alvin. Sabihin na natin na siyam sa mga senador ay mamamatay dahil sa isang plane crash. Hypothetical ito. Now, anong bilang mo? 2/3 of 24 pa rin ba? Kahit na siyam ang namatay na?
1: Oh.
2: That's absurd.
1: Yeah.
2: And then if you read the rules of impeachment of the Senate of the United States, Alvin, you will see that 2/3 of all present. So naninindigan ako na yung 2/3 ay hindi fixed number, kundi 2/3 ng lahat ng senador na nakipag-participate sa impeachment trial.
1: Yan. Well said. Patawagan kita ulit pag yan ay uminit na naman ulit, tapos himayin natin yung iyong opinion, ha? Thank you, Father. We run out of time, but okay. maraming salamat. It's always nice to catch up with you.
2: Okay, good luck to you.
1: Mabuhay ka. Si Father Ranjilio Rani Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law ng San Pedro University, Manila. Naku, mabubuking ako overtime. 7:02!
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising! Ano ba? Late na nga tayo. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Sisihin mo pa yung buton.
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, pinatotohanan ng prosekusyon, pero VP Sara ay giniit na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment trial.
5: Dalawang testigo, kabilang na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, hindi na ipipresinta para mapabilis ang paglilitis.
1: Sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games, iimbestigahan ng NBI.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market dahil sa tensyon sa Middle East.
1: Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.3 na lindol kagabi.
5: Limang paaralan sa Occidental Mindoro binulabog ng bomb threat.
1: Akyat bahay arestado matapos makigamit ng banyo sa pinasok na bahay sa Tarlac.
5: Sa showbiz spotlight, Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co ikinasal na.
1: Hello! Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Sa detalye, lagay muna tayo ng panahon, naging low pressure area ang bagyong Josie na lumabas na ng bansa kaninang madaling araw. Dahil dito, inaasahan ang mainit at maalinsang ang panahon sa buong bansa. Pero asahan pa rin po ang pag-ulan sa hapon at gabi. Sa kabila naman ng pag-ulan, bumagsak pa sa 160.35 meters ang level ng tubig sa Maga Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo at Caliraya Dam. Nakatulong naman ang pag-ulan para mapataas ang tubig sa Angat, La Mesa, ang Buklao, Bingas, San Roque at Pantabangan Dam. Noon na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
5: Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Davao Occidental kagabi. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 53 kilometers sa katimugang bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani. Naramdaman ng intensity 5 sa Kiamba sa Sarangani, habang intensity 4 naman sa Palimbang sa Sultan Kudarat. Intensity 3 sa Bagumbayan, Calamansig, Lebak, President Quirino at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Gayon din sa Maluso sa Basilan. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani noong Hunyo.
1: 706. Muling sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon bago o hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng resibang kuryente dahil sa pagpalya o forced outage na mahigit 20 planta. Habang 14 naman ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Doon na ng tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon grid, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas spot market at mahigit 3 piso sa Mindanao. Sa Setyembre, didesisyonan din ng Energy Regulatory Commission ang hirit na dagdag singil ng Meralco. Pero posibleng palawigin ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakatakdang matapos sa katapusan ng Hulyo.
6: Kung kakayanin pa naman, bakit hindi na ating palawigin pa sa loob ng mga ilang buwan, nang sa ganun ay magkaroon naman din ng counting kalutasan doon sa problema ng ating mga kababayan na nahihirapan silang makabayad on time.
1: CERC Chairman Attorney Francis Saturnino Nino Juan.
5: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 9 pesos and 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 3 piso sa gasolina at 10 pesos naman and 50 centavos sa kerosene. Inaasahang nakaaapekto sa presyuhan ang pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Para kay dating bayan muna Representative Carlos Zarate, inaasahang bibilis din ang inflation. Excuse me. O pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa krisis sa langis.
7: Nananawagan din tayo na i-certify as urgent dito ang House Bill number 215 para kagayat na maipasa ang panukalang batas na ito ng Makabayan Black na naglalayo na alisin ang value-added tax sa mga petroleum products at sa iba pang mga importanteng mga bilihin.
5: Nakaligtas naman ang 15 tripulanteng Pilipinong sakay ng Qatari tanker na tinamaan ng projectile sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, inatake nila ang tanker dahil sa tangkang pagdaan sa hindi otorisadong ruta.
1: Pihit tayo sa balitang politika sa oras na alas 7:08. Pinatotohanan ng House Prosecution Team ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa redirect examination ng prosekusyon. Ipinresenta ang video ng bahagi ng panayam kay VP Sara noong November 26, 2024 o ilang araw bago mabanggit sa online press conference ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Batay sa video ng panayam, kinumpirma ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi nagbibiro ang Vice Presidente ng mabanggit ang pagbabanta at pag-amin ng pagkuha ng asasin.
8: And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka, diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge.
1: Nanindigan naman si Lotok.
8: Yes, 2-3 individuals.
9: It shows na hindi ko na.
1: Nanindigan naman si Lotok na walang epekto ang typographical errors sa ilang dokumento sa findings na may tuturing na grave threat at inciting to sedition ang pagbabanta ni VP Sara.
5: Tumagal ng 2 araw ang pagtestigo na NBI Regional Director Jeremy Lotok sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara Duterte kina Pangulong Marcos. Pasado alas 7 kagabi nang ma-excuse sa witness stand si Lotok na nagsimulang tumistigo noong Lunes sa cross-examination ng defense team. Ipinakita ang video ng ilang bahagi ng online press conference noong 2024 kung saan nabanggit ni VP Sara ang sinasabing banta sa kanyang buhay. Hiniling ni defense lawyer Mark Vin Luan kay Lotok na kumpirmahin ang pahayag ng Vice Presidente na nag-uugnay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ilang kongresista sa sinasabing katiwalian. Kinumpirma ni Lotok na nabanggit ni VP Sara ang pahayag pero iginit ni Vin Luan na mistulang inamin ni Lotok na corrupt ang mga kongresista. Nag-object si Private Prosecutor Armando Ligutan at iginiit na mistulang iniiba ng depensa ang sagot ng testigo. Nilinaw ni Lotok na kinumpirma niyang nabanggit ni VP Sara ang pahayag batay sa nakalap na ebidensya pero iginiit na hindi makukumpirma ang akusasyon ng katiwalian.
10: Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life?
11: As to the existence of that utterances, yes, sir.
10: So you just admitted that the congressmen are all corrupt?
12: That is a foul side remark.
10: She said she...
12: The counsel is the one who twisting said it, Your Honor. The answer the witness, of the witness. If the I witness may, can I finish?
10: The one who said yes.
12: Can
10: I finish?
5: Pinayuhan naman ng impeachment court ang prosecution at depensang iwasan ang pagbibigay ng side remarks sa gitna ng pagkwestiyon sa testigo.
1: Noted. Muling dinala kay sa impeachment trial ang Operation Romanov o sinasabing banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na si Davao City Mayor Sebastian Paste Duterte ang unang nagbanggit na naturang termino sa gitna ng maisog rally noong 2024. Nainiwala si Lotok na tinutukoy ng operasyon ng planong pagpatay kay Pangulong Marcos at First Family at hindi kay VP Sara. Nagtataka ang NBI kung bakit tinanong ng vlogger na si Princess Maui kay VP Sara ang opinyon sa Operation Romanov sa online press conference kung saan nabanggit ang pagbabanta. Inibitahan ng NBI ang vlogger para linawin ang issue pero hindi nagpakita o sumagot sa imbitasyon. Para kay Lotok, hindi maituturing na reliable ang pahayag ng vlogger dahil hindi validated ang impormasyon.
11: Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1986.
13: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit siya ni Princess Maui yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte. Ang ibitaw ng salita na yon, sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
11: I think nag-start yan sa kanila, sa kapatid ng Vice Presidente.
1: Nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyong pinagbantaan ni Mayor Baste ang First Family.
14: Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii. And over time, nakabalik. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Aini.
1: Nananang nga ako ang defense team na patutunayang na hindi pinangalan ng testigo o nang hindi pinangalan ng testigo ang Operation Romanov na lumutang sa gitna ng diskusyon sa ika-apat na Article of Impeachment.
5: Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang testigong may kaugnayan sa ika-apat na Article of Impeachment o pagbabanta ni VP Sara Duterte. Kabilang dito ang Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Nakatakdasan ng tumistigo si Lopez kahapon habang haharap dapat sa impeachment trial si Bello ngayong araw. Si Bello ang opisyal na may kaugnayan sa seguridad ng samahan ni VP Sara C. Lopez na ipinakontempt ng Kamara noong 2024. Kasama naman si Lopez sa online press conference kung saan ginawa ng Vice Presidente ang pagbabanta. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na posibleng maging redundant o uulitin lang ni Bello at Lopez ang testimonya ni na NBI Regional Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilung.
15: In my 48 years of practice as a private lawyer, I have learned two things. First, learn when to present and not to present a witness. And second, learn when to stop. And I think that should be our takeaway from this manifestation. We have decided

0: Orville Luistro na hindi natakot ang prosecution team kay Lopez kaya hindi na iprinisinta.
1: Merong mga ganyang usap-usapan, but we totally deny that. We're very much focused on establishing threat. Wala po sa mga

0: Ang proyekto, sinasabing walang nangyari sa bidding na ng sports complex na ginawa ng pribadong Malaysian company. Mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act. Hiwalay ang issue sa kontrobersyal na kalderong ginamit noong 2019 SEA Games na iniimbestigahan din ng NBI.
1: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Ano po yan?
1: Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Opo, 7:20 na po.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Sumailalim si Senador Adanta Marcoleta sa Independent Medical Evaluation sa Philippine General Hospital. Kasunod ito ng utos na Sandigan Bayan na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa kalusugan ng senador na pinayagan ng makabiyahe ng PNP General Hospital matapos makumpleto ang antibiotics at sa mild pneumonia. Dumating si Marcoleta sa PGH sakay ng wheelchair na may suot na protective vest. Tumaas ang presyon ng senador na makarating sa ospital pero walang nakitang nakababahala sa kondisyon. Nakadepende sa desisyon ng Sandigan Bayan kung dadalhin sa detention facility si Marcoleta na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City Male Dormitory ang mga kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
0: Tutol ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa hiling na maalis ang kasong graft ni dating DPWH Secretary Manuel Buloan na posibleng gawing state witness sa maanumalyang flood control projects. Nahaharap sa kasong graft at plunder si Estrada at Buloan dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, kinwestiyon ang legal na basehan para alisin si Buloan.

0: Noon sa mga dawit sa kasong graft. Paliwanag ng prosekusyon, maaaring bawiin ang kaso sa pamamagitan ng formal amendment ng criminal information. Pero nagbabala ang kampo ni Estrada na maaaring makaapekto sa karapatan ng senador ang panukalang amyenda submitted for resolution na ang hiling na alisin ang kasong graft laban kay Bonoan. Nauna nang iginit ng Office of the Ombudsman na mahalagang mapanatili ang testimonya ni Bonoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes at prostate cancer.
1: Sa mga paldo ngayong araw dahil sweldo, gagawin na rin libre ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of Commerce. Simula sa Biyernes, tatanggalin na ang 15 pesos na transfer fee sa InstaPay transactions at peso net transfer. Doon na lang tinanggal ang transfer fee sa BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Union Bank, Philippine National Bank at Banco de Oro. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos.
0: Isinailalim sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa Cavite. July 2, pinainom ng guro ng pampurga ang 8 taong gulang na si Rex Mission Galero sa Hugo Perez Elementary School Annex. Pero biglang nilagnat. At naging sunod-sunod ang seizure ng bata hanggang sa pumanaw dahil sa septic shock, bunsod ng impeksyon. Nais ng pamilya Galero na managot ang mga sangkot sa insidente, kaya ipinautopsy ang labi ng bata. Nauna nang nililang ng Department of Education na walang pagkakamali ang guro dahil tama ang dosage ng gamot na aprobado ng FDA. Bukod sa PNP at DepEd, nakatakda ring imbestigahan ng MBI ang insidente.
1: Alas 7:27, rumisponde ang mga pulis sa bomb threat sa limang paralan sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Nakapost sa chat group pambanta sa Santa Lucia High School, Santa Lucia Elementary School 1, Santa Lucia Elementary School 2, Payumbon Elementary School at the Shep Foundation Academy. Nagbabala ang Facebook account na may pangalang Ikaw Bahala at miyembro ng grupong tinatawag na GOG Cartel na pasasabugin ang mga paralan at papatayin ang lahat ng mga estudyante. Ginawa ang banta bilang pagiganti sa sinasabing pamamahiya ng mga guro at kapwa-estudyante. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis pero walang nakitang pampasabog o kahinahinalang device. Kinagabihan, nagsorry at nagpadala ng panibagong mensahe ang Facebook account at iginiit na hindi tutuloy ang pag-atake kung ititigil ang sinasabing pamamahiya sa mga estudyante. Tumutulong na ang Mimaropa Police Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang mga sangkot sa bomb threat.
0: Sa Negros Oriental, patay ang Amerikanong marine biologist matapos pagbabarilin ng armadong grupong nanloob sa kanilang bahay sa Sibulan. Nanunood ng telebisyon ang biktimang si Dr. Kent Carpenter at live-in partner nito nang pwersahang pumasok ng bahay ang tatlong suspect. Binaril sa ulo si Carpenter habang minolesta rin ng mga suspect ang kanyang kinakasama. Tinangay ng mga suspect ang pera, laptop at iba pang gamit ng biktima sa katumakas. Bumuo ng task group na mag-iimbestiga sa pagpatay kay Carpenter na may akda ng scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang center of marine shore fish biodiversity sa buong mundo.
1: Alas 7:29 sa Tarlac City, arestado ang lalaking akyat bahay matapos makigamit ng banyo sa pinasok na bahay sa Barangay San Vicente. Anak si R. Sa investigasyon, nakarinig ng ingay ang may-ari ng bahay mula sa banyo. Nang silipin, abay nakita po ang suspect na naliligo. Kaya nagsumbong sa barangay. Naabutan pa ang mga opisyal o mga opisyal ng barangay ang suspect habang naliligo, kaya mabilis na naaresto. Kanainitan habang naglilimas ng gamit. Sabi niya parang it's hot.
0: At saka... Decente siya. May pupuntahan daw na party eh.
1: After. Sinasabing inakala ng suspect na walang tao sa bahay, ay naisipang maligo muna bago magnakaw.
0: talaga naman.
1: Next.
0: Sa Zamboanga City, patay ang isang aso matapos barilin ng empleyado ng resort. Nakunan pa ng video habang kinakaladkad ng suspect ang patay na aso habang nakatali. Ano ba naman yan? Inamin ang supervisor ng resort na empleyado nila ang bumaril sa aso gamit ang airsoft. Airsoft partner? Ano yun?
1: Air gun.
0: Okay. Tinanggal na sa trabaho ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Kasal na ang aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Ko. Nag-officiate sa kasal ng dalawa ang opisina ni Makati City Mayor Nancy Binay. Nag-post din ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea sa kanyang opisina. Sinasabing walang kasama si Bea sa kasal habang may isang kasama si Vincent. Matatanda ang ikakasal sana ang dalawa sa Spain noong Mayo pero hindi natuloy dahil sa hindi pa tsak na dahilan. Congratulations, Bea, Vincent. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: So bigla na lang silang pumunta doon o talagang nakaset up na yun matagal na?
2: O hindi natin alam, Alvin, kung talagang nakaset up na. Pero ang sure tayo is lahat tayo nagulat.
1: Oo nga.
2: Na bigla na lang kinasal si Bea. Kasi diba,
1: may akala yun, natin naghiwalay, diba? Parang naghiwalay.
2: Sorry, Alvin.
1: Ang akala natin nung una, naghiwalay, hindi natuloy yung kasal, di ba?
0: Oo.
2: Yes, nung May yun, lahat parang lahat nasa Spain.
1: Oo, yun, yung may Spain, oo.
0: Talaga yes, naman. Kapag talaga...
2: Tapos biglang wala pala.
0: Oo. Pero pag talaga ang pag-ibig ang pumasok sa puso ni Numan, lalabigin ang lahat at magsasabi.
1: Hahamakin
0: ang lahat.
1: Masunod ka lamang.
0: Mapapasabi pa nang, oh my God!
2: Sabi
1: pero,
2: ko na.
1: Pero ang tanong doon, anong nangyari sa issue ng prenup? I think yun ang pinagmulan noon, di ba? Yung issue ng prenup. Anong balita doon sa prenup, Ganya?
2: Actually, kagabi kasi, nag-post din ng video si OG Diaz. Actually, lahat na nagsimula nung nag-post si OG Diaz na nagsabi siya na kinasal lang ating dalawa. Pero based naman doon sa sinabi niya, hanggang ngayon, wala pa rin namang sure kung talaga mapinag-away nila yung prenup . Hindi naman nagsalita si Bea, hindi rin nagsalita si Vincent about it. So ngayon, hindi rin natin alam kung gano'ng katotoo yung issues about the prenup. Pero according kay OG Diaz doon, hindi naman daw problema kay Bea yan.
1: Pero nung kasal,
2: kanila talaga.
1: Nung kasal ni Mayor Nancy Binay, dalawa lang sila nandun? As in, dalawa, walang partido para yung lalaki, walang partido yung babae?
0: Para may isa yatang witness.
2: According pa nga kay OG Diaz, meron lang kasama si Bea or yung mga naging witness lang dun sa kasal is yung mga may-ari or kasama niya sa Secosana bag. Meron kasing bag si Bea Alonzo, yung bash. So, ayun lang daw yung mga kasama.
1: So, nasaan yung parents nung dalawa? Hindi pumunta?
2: Walang sinabi, Alvin.
1: Hindi ko sabagay, pwede naman ang witness si Mayor Binay na mismo.
0: At siya na mismo talagang tumayong ano.
1: Tao din naman siya, diba?
0: Yes. At saka sabi ng mga parents, hindi kami makakapunta. Busy kami sa paggo-grocery.
1: Mayor Nancy, we miss you naman.
0: Ano nga pala, Mayor.
1: Maraming salamat. Thank you, maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoña.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy!
3: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Born for happiness. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
9: Good morning!
8: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
10: Gising Pilipinas.
11: Good morning!
1: Magandang umaga muna kay Noriel Aragon, ganun din kay Kagawad Marlon Nason at kay Ambassador Francis Sua na nagyaya na naman ng lunch. Ay naku, ganun din si Ray C. Nampako na pinapabati ng 16th birthday kay Kaiza C. Santos. Alam mo bang birthday din ngayon ni Secretary Sunny Angara?
0: Aba.
1: Nakatao duman sa Viber ko. Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Batiin nyo si Secretary Sunny Angara.
0: Siyempre, kasabay ng birthday, pagbati ng birthday ay magpakanton ka naman. Happy birthday, Sec.
1: Si Nelson Alaba, sabi niya, boss, pabati na sa tita niya si Lolita de la Cruz Sibog. Happy 65th birthday ngayon. O, nakikinig daw sa atin pa. Happy birthday!
9: Happy birthday!
1: Ang daming nagbi-birthday. Happy 6th birthday din kay Elina Celine Lagman from Mommy Grace, Lola Lucy, and Lolo Mando. O, Elina Celine Lagman. Happy birthday. Gobernador.
0: Si R.S. Kennedy, sabi niya, para namang hindi obvious na may verdict na agad ang ibang senator judges even before simula ng hearing. God bless Pilipinas.
1: Alam na dis, ha?
0: Alam na dis.
1: Oh, Chris na Aberin Ikasyano, magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Edner Villasis at si Frodelisa Uleda na si Ma'am Lina Ho at si Roberto Parfan. Ang dami nyo. Marilisa Pancho, magandang umaga din sa iyo. At si Maritoni Angara Rogers. Okay, tawagin mo na nga si ano, si Ma'am Lorian, dyan na rin si Attorney Tranquil Salvador III. Attorney Tranquil, wait lang po, Governor.
0: Si Lorraine Galvez muna, napakalat-kalat sa Barangay Santa Ana sa may Taytay Rizal. Lorraine, pasok!
12: Good! Morning! Gising Pilipinas!
9: Good morning!
12: Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo na rin Chumichika. Ngayong, anong araw na ba ngayon? Nalito na ako. At ngayong umaga nga po mga kapamilya ay sumakay tayo ng Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay. Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Kaya kamustahin naman po natin sila. Kasama natin ang mga street sweepers. Ayan po, hello po, Nanay.
9: Good morning.
12: Nanay, kamusta po kayo? Ano po pangalan po ninyo?
9: Eloisa Sapanta po.
12: Ayan, Nanay Eloisa, ilang taon na po kayong street sweeper dito sa inyong barangay?
9: 3 years na po.
12: 3 years, ayan. Ano oras po ba ang duty ninyo?
9: 6 hanggang 8, 9.
12: Nang umaga po, 6 hanggang 9 ng umaga. Tapos sa hapon po, meron pa po?
9: Pag po yung may clean drive, yun po. Bawalis po kami.
12: Ayan. Meron po bang lugar dito sa barangay po ninyo na kahit anong linis ninyo, meron at meron talagang kalat kinabukasan?
9: Meron po.
12: Saan pong parte?
9: Dun po sa bandang Maria Clara.
12: Ay naku, tara na, puntahan na natin. Joke lang. Ay, ano pong gusto nyo sabihin, message po sa mga nanonood ngayon na taga-barangay Santa Ana na hanggang ngayon nagkakalat pa rin po dito?
9: Eh, yun po. Masasabi ko lang po, sana po, tuwing umaga, maging walis-walis sila para naman po maging malinis po lagi ang paligid natin.
12: Ayan. At syempre, Nanay, bilang andito ka na po, baka may mga gusto ka pong batiin.
9: Binabati ko lang po yung pamilya ko. Tsaka mga ibang ka-street sweeper po namin. Tsaka yung asawa ko.
12: Anong pangalan?
9: Mga anak ko, si Ray po.
12: Ayan. At mga anak po ninyo, anong pangalan?
9: Si Ronaline po. Redimer at saka si Russell po.
12: Ayan, hello po. Ayan, thank you so much po, Nanay. At nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagan lagayan?
9: Yes po.
12: Eto, tingnan natin kung pangalan mo mabubunot natin. Thank you so much po. Eto na, bubunot na tayo mga kapamilya. Kanino pangalan nga ba ang ating mabubunot dito sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal? Eto na, eto na. Excited na ba kayo? Sa aking nabunot, I see La Serena Lozalde! Tama ba? Ayan! Hello po, Nanay! Congratulations! Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt! Kaya ako na plastic na una-una po kayo sa balita, Transistor Radio! At eto pa, 1,000 po! Lagi po gamitin ng 1,000 po!
13: Sa pamilya ko po, pambiling bigas, ulam.
12: Ayan! Pinipakipamilya po ninyo.
13: Oh, binabati ko po yung asawa ko, si Pedro Lozandi. Tapos mga anak ko, si Ebser Lozandi at Kim Lozandi.
12: Ayan, hello po sa inyo. At syempre, para pang padagdag, Nanay, andito din.
14: You're a winner!
12: Maraming po salamat. Thank you po sa Protect Antibacteria Soap Everyday Freshness. Ayan,
1: Naputol. Thank you. Marami. Salamat. Lorraine Galvez, thank you. Batiin ko lang partner yung mga taga Toyota Quezon Avenue. Baka hindi i-service yung sasakyan ko eh. Pag hindi ko binati yung mga taga Toyota eh.
0: Ayan. Bumabalik.
1: Bumabalik.
15: Antibacterial soap everyday.
12: Ayan. Ako maraming salamat. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial. So, kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre, afford na for starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming namin salamat muna dito sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Bait na po dyan sa studio!
1: Thank you! Ayan ha, thank you sa Protect ha. Thank you, Protect. Maraming salamat.
0: Protect.
1: Oh. Yung sabon partner. Kaya pa sasalamatan ko yung ano,
0: signal.
1: Taga Toyota Quezon Avenue.
0: Dahil
1: baka hindi i-service yung sasakyan ko eh. Naka-monitor eh.
0: Up for service. Pakipalitan na lang po yung kotse niya.
1: Nanunod sa atin yung pinaka-reina nila dyan na si Mama Elaine Pre. Ang apelido, Pre. Kasama yung kanyang mister na si Judel. Ang ganda ng apelido, diba? Pre.
0: Pre. Lika na Pre.
1: May classmate diba? Ako sa law school, ganyan dati, apelido niya Pre. Abogado na ngayon yun.
0: Ma'am, pwede po bang i-try din yung kotse ko? Kaya lang.
1: Hindi ka naman Toyota. Ford ka. Maganda umaga po kay Attorney Tranquil Salvador III, aka Tranquil. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, attorney.
16: Good morning. Good morning sa inyong dalawa.
1: Yeah, ito yung pinakamagaling mag-analisa partner. Very, very illuminating. Oh, yan ang dapat na karakter ng ano analyst.
0: Na ibababa niya.
1: Illuminating. Oo. The Bible sabihin.
0: Hindi Illuminata.
1: Hindi iba 'yung Illuminati, iba 'yung. Attorney, anong basa mo bakit winidraw na ng prosecution 'yung dalawang testigo nila supposedly for today? May iba ka bang basa
16: yeah, maganda o 'yung tanong mo? Maganda 'yung tanong niyo kasi nga kagabi parang biglang lumabas 'yung balitang 'yan, no? Nung bago matapos, hayaan mong paliwanag natin ayon sa sinabi nung prosecution muna. Tapos paliliwanag natin yung maaring ibang bahagi na hindi nila sinabi.
1: Tama.
16: Okay? So tingnan natin, sabi nila, napakahaba na ng proseso at sabi rin nila na sa tingin nila ay napatunayan na yung existence ng at authenticity ng video at yung intent na gawin yung grave threats na yun. At dahil sa haba na nga ng mga paglilitis, hindi na nila nakita yung dahilan na ipresenta pa si Attorney Lopez. Bakit? Sabi nila kasi ang patutunayan lamang nito ay kasama siya nung ginawa yung statement na yun. Participant siya doon sa Zoom, if that was a Zoom meeting. Ano? At yung lahat ng iyon ay napakita na rin, kasama na ron, yung pinakita na rin ng depensa, naalala nyo, yung portions ng video na yan. So sa kanilang pananaw, wala na. Tapos si Captain Bellew, in connection with the, ito yung sa, ano eh, di ba, sa House of Representatives,
1: Apa.
16: Na nagkaroon ng investigation in aid of legislation, sasabihin lang ito, pinag-uusapan lang dito yung transfer ni Attorney Lopez from one place to another.
1: Mm-hmm.
16: So, yun ang kanilang ano, inilathala kahapon. Okay? Ngayon, syempre, sa kabuuan kailangan nating tingnan yan, hindi lamang dun sa kanilang ine-echo. Ano ba sa practice ang nangyayari pag tumitigil na, sasabihin niya, wala na. Katulad ng sinabi ng abogado ng prosecution, we don't see that there is added value na gawin pa namin yan. At sinabi rin nila, napatunayan na. Okay, ngayon, tingnan naman natin yung hindi nasabi. Kung ikaw ay nasa panig ng kabila, ang maaaring isipin nila ay ganito. Ayaw na nilang harapin yon. Kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yon, yung nag-iinit, mainit na mainit, ano yan eh, it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad do mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan. Eh, doon mo nalang kakausapin, doon sa witness stand. So, yun sa tingin ko isang challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig, ganitong isipin nila, kasi ayaw na nila ilagay yung context pa eh. Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Attorney Lopez na magsalita yan, ikikwento niya. Hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag nga ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila, ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko sa akin, kung tatanungin mo ko, na yun ba ay tamang desisyon? Palagay ko tama.
1: Kumbaga, tama ang diskarte.
16: Yes. Strategically, palagay ko tama. Bakit? Kasi yan, nakita mo na eh. The defense belabors a point. Nakita nyo? May isang punto, talagang hindi niya titigilan eh. Nakita nyo? Tapos, hindi siya affected na magalit ka, objekan mo, hiyain mo siya. Nakita mo?
1: Tuloy-tuloy pa rin siya.
16: Tuloy siya. Kita mo yung mukha niya. Wala siyang reaksyon eh.
1: Yeah.
16: I'll go to my next point. Kasi sa actual trial, may ganyan. Pag yung mga abogado, sige, papagurin kita. Diba?
1: Kumbaga, tactic yun, tranquil.
16: So, kung medyo nakita mo na medyo sa tingin ko, medyo napagod yung testigo, may mga sinasagot na siya na ano, diba? Minsan, pabalang na rin yung sagot ng testigo. Eh, kasi napakahaba na eh. Diba? Mahaba na yung usapin na gusto niya sabihin, siguro sa isipan niya, nasabi ko na to, uulitin mo pa.
1: Pero deliberate pala yun, Kamo. Pwedeng tactic yun.
16: Pwede rin yun. Hindi kasi sinasabing ginawa nila. Ha? Ang sinasabi ko, kasi kung magaling ang testigo mo, minsan ang testigo ng kalaban, pwede mo rin pagurin yan. Eh. Kasi pag napagod na yung testigo niyan, yung mga guards niyan, laglag na.
1: Diba? Tama.
16: Laglag na, pwedeng mag-init ang ulo. Pwedeng para lang matapos lang, sagutin na lang niya.
0: Pero kung diba? Ganyan po mangyari, pag ganyan po mangyari, napikon, napagod, uminit ang ulo, ano ang, kumbaga, ang end na masamang pwedeng mangyari doon sa kanilang depensa?
16: Ano lang po yun? Pag pinag-usapan natin, sinasabi kasi natin dito, testigo ng prosecution, ano? Eh kung ganun, sa depensa nila, baka makakuha sila ng mga snippets ba? Yung mga sa tila mahalagang portion or mahalagang statement na pwede lang gamitin later on, na pwede lang gamitin platform kung magpipresenta sila ng ibang testigo. Okay. So sa aking pananaw, kung doon yun bumabasa yung mga nasa kabilang panig naman, sabihin na ayaw na nila kasi si Atty. Lopez. Baka kung ano-ano pagsasabihin niya, hindi nila makontrol.
0: Ayaw.
16: Which in a very strategic study ng isang kaso na ongoing, baka nga tama ginawa nila. Kasi hindi na, kunyari, kung saan naniwala na ang prosecution, nalatag na namin yung authenticity, nalatag na namin na may threat, nalatag na namin na na may investigation actual ginawa ng NBI, nalatag na namin na may prima facie evidence dun sa level ng NBI na sa tingin nila sapat para mag-file ng kaso. Okay na kami dyan. Hmm. Di ba? Bakit ko paguguluhin yung napatunayan ko na?
1: Okay. Ngayon, Attorney Tranquil, ano po, sa palagi, nakadalawa na yung prosecution for Article 4. Na-establish na ba ng prosecution ang Article 4, which is a, ano nga ba yung ano, violation, culpable violation of the Constitution? Ano gusto nilang patunayan doon?
16: Yung tinutukoy nila dyan, yung high crimes. Na ginawa ng pangalawang pangulo. Pero palagi ko, para hindi tayo naman na nagbibigay ng conclusion unnecessarily, malamang hintayin natin yung kabuuan ng testimonya ng the rest of the witnesses on this article at si Director Matibag.
1: May lima pa raw, Tranquil, sabi ni Gervin sa amin kanina.
0: Lima pa,
1: after Matibag.
0: Okay.
16: Pati ang maganda kasi doon sa director, mailalatag niya ano yung mga hakbang. Kasi siya talaga yung andun doon, di ba? Siya yung pinakapinuno. May tuturo niya anong ginawa ng intelligence, anong ginawa ng cybercrime, ano yung coordination, ganon. Alam mo yun? So yung kabuuan ng ginawa nila, pwede suriin sa kanya kasi siya pinuno eh. Ngayon, tandaan ninyo, nung mga nangyari ang bagay na yan, hindi pa siya ang NBI director. Alala niyo? Hindi pa siya ang NBI director. So, will that affect the testimony? Sa palagay ko, hindi. Sa palagay ko naman, aaralin niya because that is a continuation of the duty of the successor. Maliban lamang sabihin niya, hindi ko itinutuloy yan. Pero kung hindi naman niya ino-object ka na yung mga nagawa ng kanyang predecessor, ibig sabihin, nare-recognize na yun.
1: So, hindi pa, kumaga sa ulam, hindi pa luto ang niluluto ng prosecution for Article 4.
16: Maganda yung example niyo, ulam, okay? Let's say, ang ulam mo ngayon ay topsy, okay? Topsy. Meron yung tapa, meron niyang itlog. Minsan may atsara, minsan merong may kanin. Baka ngayon, napapaliwanag pa lamang is yung bandang itlog. Alam mo yung ganon? Or bahagi ng kanin. Alam mo yung ganon? Kasi tandaan mo, binubuo yan eh. Remember, tatandaan natin para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo. Ang isang judge, katulad na nakikinig dyan, kahit sa hukuman o yung mga center judges, wala silang idea kung ano ang nangyari. So, kung titingnan mo yung likod ko, may likod dito ako, blanco. Yan ang gagawin ng mga abogado. Magdo-drawing sa isipan ng mga senator judges kung anong tunay na nangyari. Kasi wala sila doon eh. Sa pangyayari yun, sila ngayon ay maglilikha sa kaisipan ng mga senator judges para at the end of the day, dapat guilty. Okay. Or baka acquit ko yan para hindi kumagat. Alam mo yung gano'n?
1: Opo. Ngayon, si Father Ranilio kanina nagbanggit at I feeling ko valid naman yung point niya. Pinahanap ka nga kanina, Bigonya, kung nasaan ka raw. No? Ang point is, hindi tayo dapat nakafocus sa technicality kasi ang gusto lang namang nating tanungin ay fit pa ba ang inakusang opisyal sa kanyang pwesto? Tama ba siya?
16: Maganda yung discussion point na yan. Nadi-discuss na rin natin yan sa ibang programa kung kailangan ba na yung mga technicality. Pero tandaan po ninyo, ang prosesong ito ay legal, constitutional, at political. So hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi na pwede yan, legal na yan. Yung mga objection. Liwanagin natin ha. Don't get me wrong. Kasi may mga objection na nagpapabagal na pwede mo nang palampasin. Alam mo yan? Katulad ng leading question. Kasi ang sagot niya, yes or no. Bayan mo ang paliwanag niya, di ba? O yung mga tanong na malabo yung tanong mo. O hindi, gawin na lang dyan, i-rephrase. Kaya makikita yung sabihin, okay, paki-reform mo na lang, sinasabi ng presiding officer. Di ba? Pero may mga, mayroong mga technical matters. Hayaan mong gamitin ko yung word na technical or legal matter na hindi mo pwedeng isang tabi. Bakit? Okay, puntahan natin yung so far nakita nyo. For instance, yung testigo. Ang testigo, narinig nyo ilang beses, should be competent. At pag sinabi niyong competent, he's able to perceive, meaning may personal knowledge siya, at kaya niya ilathala, pwede niya ikwento sa hukuman. Yun ang competent. Ngayon, dapat yun may personal knowledge siya. Imaginin mo, pag hindi inobjectan yung hearsay, sige ba yaman lang siya magsalita? Hindi naman siya nakakita, kinwento lang sa kanya. Ngayon kinikwento sa atin. Ano mangyari? Nakita niyo? We just have to be careful and beware. Tama yun. Kahit tayo, dapat bilisan yan eh, di ba? Pero may mga bagay na hindi mo pwede compromise pagdating sa legal. Pangalawa, kita nyo yung sinabi nila, authentication ng document, ng video. Ano yun? Dahil that is the subject of the inquiry. Yun ang pinagtatalunan. Kita nyo yung dinaanan, almost hindi ko makalimutan, 45 minutes to an hour, tinanong, paano mo in-access, ano yung algorithm, naalala nyo yun? Minsan nakakainis. Pero, kailangan kasing ipakita sa mga hukom na iyan ay hindi pinaglaruan, hindi pinutol, hindi in-splice, at hindi yan ginawa lamang para doon sa pagkakataong iyon. So hindi mo pwede, nakikita niyo yung ano, sana na isi-share ko, no, na maliwanag. At yung pangatlo, let's say, isang dokumento. Imaginein mo kung lahat na lang, kung sino, pasok mo na lahat ng dokumento. Huwag na natin tingnan kung sino pumirma, kung kailan nilabas, kung anong petsa, pabayaan nyo na. E paano kung falsifikado? Paano kung forgery? Kaya tumataan sa proseso ganun. So this is where I think the cooperation of the lawyers will have to come in. Medyo magbibigayan sila. Kasi kung talagang alam naman nila na authentic naman yun. O for example, common document, pare-pareho naman silang meron, di ba? Pare-pareho nilang gagamitin yung dokumento. E bakit pa nila pagtatalunan, di ba? So doon lang tayo dapat konting mag-ingat. Tama yun. Hindi dapat tayo masyadong legal, hindi tayo masyadong teknikal. Pero ang dahilan kung bakit may proseso pagdating sa ebidensya is para hindi mapollute ang ebidensya.
1: Unless ang objective mo talaga is to delay.
16: Yeah. Yes, isang aspeto pa yun. Yun. Alam ko kung bakit sinabi, yung delay. Kasi natanda nyo, I think kaya nila nire-raise yan ngayon. Kasi yung cross-examination ng depensa, he tried to belabor every point eh. Alam mo yun? Kasi nga naman, bigyan natin sila ng ano, no, para naman hindi ganun kasama lang ang isang abogado. Kasi sa hukuman yan, ganyan expectation. Pero pagdating kasi dito, this is an impeachment court, hindi mo naman patutunayan yung ano eh, hindi mo patutunayan dito yung crime. Diba? Kasi yung crime, sa criminal law, ano yan? Proof beyond reasonable doubt.
1: Yes.
16: At itong prosesong ito kasi is, this is an impeachment, diba? Kaya naman rin yung fitness. Kailangan dyan pag-usapan fitness niya. Yun bang kanyang pinakikita na actuation ay nararapat para isang pangalawang pangulo? Yung karakter, yung kanyang attitude, tapos yung how the institution is protected by reason of her actions.
0: Opo.
16: Mas maintindihan ng mga ano natin, ng mga televiewers ninyo at yung mga nakikinig sa inyo online, paliwanag natin yan, ikumpara natin, kasi mahilig naman tayong magkumpara eh, di ba? Doon sa mga impeachment na nangyari sa ibang bansa, katulad nung kay Clinton. Alam nyo ba ang basihan nung kay Clinton, nung in-impeach, although hindi siya na ano, na guilty ha, pero may full-blown trial. Alam nyo kung ano, perjury and obstruction of justice. Siguro wala pang isip si Alvin. Alam mo yan, si Lewinsky, di ba?
1: Panood ko yan. Oo, may trabaho si na ako noon.
16: Oo, nagtatrabaho ko na. Eh, sinasabi mo, doon sa ano na yun, sinasabi, may mga hindi pinatestify si Clinton eh. Dahil nga yung sexual relationship niya kay ano, Lewinsky. Tapos meron silang mga hindi nilabas na ebidensya. Yun ang ano ha. Ang pinag-uusapan doon, kaya pumasok yun sa umbrella ng high crimes. Doon, nagmula sa House of Representatives. Kasi, fit ka ba? Tama bang sapat bang gawin ng isang pangulo na magtago ng ebidensya? Dapat bang gawin ng isang pangulo na mag-obstruct ng justisya? Di ba? Ganon. Kaya yun umabot. Ganon rin dapat nating tingnan ito. But again, hindi mo masisisi depensa. Kasi siyempre, ang depensa, pahihirapin ka niya. Ba't yung padadaliin ang buhay?
0: Tama. Attorney, naglabas po ng statement si VP Sara kahapon at binasa ko yung pangalawang paragraph. Parang sinasabi niya, ang naratibo niya ay kayong prosecution, bintang kayo ng bintang na mayroong threat, eh wala naman. Bintang kayo ng bintang ng ganire, eh wala naman kayo maipresentang ebidensya para tayuan inyong, ang inyong mga akusasyon. Hindi po ba, ano to, pwede ba siya i-contempt dito dahil pasok ba ito, partner?
1: Actually, sa... mabibigat yung salita na eh. Such actions undermine the integrity of yun public nga institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth.
16: Oh, parang... Alam mo kung ano, no? To be generally, parang gitna lang tayo din. Pag tinignan mo yan, meron kasing rules sa Senado ng kalagayang Senate impeachment rules na hindi dapat kang pwedeng magbigay ng opinion ng merito ng kaso. Di ba? Meron yun. Kaya yan lahat sila, bawal magsalita yan. Yung mga senator judges, yung mga prosecutors,